Woo! Dito kita ni nga YFM. Ang manis! Ang kayang! Harap kita ito perindang. Ato ya, ulat-lat.

0: Hello? Hello? Hello? Dini Nur? Hello? Huh? Hello? Hello? Huh? Oh, wow, wow. Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?
1: Beranau bak telefon, lebuk mai kereta kita. Tau menakai kepelusah bagai dirimpu.
0: Hello? Ya, hospital aku.
1: Ubah perangai kita. Pesan tu, Ariwai FM.